Bompayo! Osu etie. Bompayo! Ewadi beslam yo. Ewadi beslam yo. Ewadi beslam yo. Beyi bi fi menu wasi. Beyi bi fi ma hunche. Beyi bi fi me haum. Aye ba la bosi. Beyi bi every aliyem. Hele ba la ba.

0: Bade mi jiwudi na mi nsa obeye mana abudosu. Chiwa yarisa. Na jiwudi. O Yesu di muti. Amen. You, me pa chode na ekos wo yeti ewu.
1: Oh, wa mo ko asma na miti.
0: Asma na abaze.
1: Me se se sa na ekwe miti na me nini
0: na. Me ti wo voice mo. O su fa en su sa na ye mompa. Pa
1: chode.
0: Oh Jesus. Oh Jesus. Oh Jesus. Oh Jesus. 03. Yo, me bompae. Everybody me bompae wo Yesu Kristo dede mo. Me de gu nsuo yi so. Everybody ma otumi ensane so. Mane nya ayarisa. Efa mo nipe obei.
1: Amen.
0: Danini yo moja. Esa so nya ban bo nsi ade bi akwan.
1: Amen.
0: Yo wan saw ya de.
1: Amen.
0: O Yesu di munti. Amen.
1: Amen.
0: Ah, fatu suneti ye na. Ye fani pa be. Adum enka wo.
2: Ishira enka wo sofo.
0: Yo me pa cho membo di enfa na afre mi fi.
2: O mu se fi na nke se abisi ni o awuche. Mi ale o.
0: O so ya re
2: apo awuche. Fi last week am fi o ni o kanta. Ifre wo no. Mi ti apo. Ni
0: Ebrade me bom pai wo Yesu Kristo dinemo. Ebrade for wa yare sa edum obey. For yare sa edum obey ni ne ma. You wa me bom pai. Masai yaw ni niama ewrabo for na dwene ewrade entinko. O self obi o wote echirem bi di Yesu moja dome no. Me bom pai se ewrade. O yare sa be kese. Un shira su ebebun kamso. We Yesu din munti. Amen. Last caller.
3: Don't hold. Please wait.
0: What's it? Please wait, you. Adam enka wo.
4: Hello.
0: Yo, me pacho. Membo di enfa na frame fi.
4: Mo iye muni tu kadi. Kwabin.
0: Kwabin. Yo, wanga moto bui.
4: Oh, ba peli biete kaya vi ajino. Mwaka di joni wasi mpinga nye suni inyo mawasi imu wabihe se kinga muo esuino kinga muo esuino mai nona luuu kasu mbotu ili nalo amuje leke macho ono usole amu
0: yo hane wasole nga cheke bika mumukonkron bie nuncho hane odrum nuncho hane esu obinono mbolo ochayo ne doktor fwe ngoska nuncho hane mba Nuncho o chale.
4: Amen.
0: Nuncho o chale.
4: Amen.
0: Mo nuncho di yo no ba chale.
4: Yes.
0: Mant no neji mant no kan was layo. Nuncho ane sra slami one pe mu. Wa na dan singa Yesu Kristo bi em. Amen.
4: Amen. Oh. Mo nejo.
0: Ah, za o frère. Chire me pons wa bet mi afre. Mo amu send a message na making kan ma reply. Na ready to me itimi I can say. Ah, she lanka me trouble about seeming for backup. Last caller. Pacho Udi a member of the infant Afri. You. Then I cosso.
5: Me whole family. That me yare. Me night. Me empire.
0: wonya mfia hen
5: pacho menya 64
0: yo ewrade bebi ahun di fri bia no fa dum obei
5: amen
0: ya rebia e dokro dokro no o yesu kristo demo
5: amen
0: me se obani fo hyehye te akyire
5: amen
0: na me bom pa se e be ogie de ama obei ne de ne onyam nyina ama wudin
5: amen
0: ewrade anajo de so ma sa de beche no
5: amen
0: de mo be obai un sakraye
5: Jesus
0: name ewrade wa ye mana abroso
5: amen
0: afi me bom pa de ne djuma sha won sa
5: Jesus
0: ewrade shira no ne bi kwan
5: amen
0: ma woni onyam enko so enye ne dia
5: amen
0: adomo so wo so
5: amen
0: o yesu din monti
5: amen
0: amen
5: awo tenya mi shiro
0: na mi shiro won so afi yi no momo dia so be sen u seed o fre o sen u seed na no afre ne ya bom pa 024-338-6815 and 2 akoso ayo kese Ewrade akoso ebiye kwan di amawo Ebra me sori fidie isu yi na Ewrade esiesi o so fo foriata ene ne tim yes ombe abetwaso na yeso yakope bebi di enompe egu entene mesra papa still get in tune ana Amen shira anya kase ewo wuso. Efa ni onyam nyina. Efa mo onu Ewrade. Eyo ya di nyankopon. Obeya mana broso.

azere ne demo enteno me call ya 3 ya na me sorry for the issue enteno e bra mi wa twen ye mu no betimi afre mi awo fidie ne chi betimi akasa ya me shira papa afi wa wo kan say ade chi obeyo sacrifice no pa cho ade chi pe jane ko be bi obesen ne no na sene ma emu njo ah mama so manya nyame wo shira pa ah nyame wo shira afi mi mama Elizabeth Awuku, God bless you. Ah, sana Mr. Robert. Menja me mukura o. Kongwe onu. Maun ne e chomo. Nami unshira. E peti 2824. E nimpon. Ne pa wons wundi bi. Amuti e minyina. Me sre radin pa body mao. Se radin shira be yeke se. Me sre se wanamo tutu ebe yankuni mdi. Ne rado do be kobe ebe ebe ji watum. Unye dia obeye tre afo bi biara wo yare bia me sese ewurade de na yare sa ebeto wo so ori ade chin anasa na juwe no pensu o na wa bosom pa enenum sin so ye ewura memui ne atochi ma wabushia num no bare faso ne rade faye o Yesu Kristo demo. I love you with the love of the Lord. Nyame ya do my Thursday. Nama samba fidi yesu. Iti ma yendi nkomo saa. Domo papa. Sa mumu inti ya. Ye unu ya beye. Shila. God bless you. Promise. Nyankupu unshira wu. U Yesu Kristo. Nazire ni. Edimo. Aweche. Makramo.